0: ang subsidyo ng bayad buwan ng nagdadali ng biyahe at ibang sumanas.
1: Berikut suara masyarakat terkait waspada dampak Godzilla El Nino. Saya hidup di Indonesia umur 20 tahun asal.